ire ni ko mo ye isale ko ino de for male roda ni tafi sewe ni wo wa we ashire ko.